0: tangte nangli laso putha kupi si radio kar jorat nam phan thanji
1: ahol lo lake ile tum a council ka bor ipena joini mate alang tum a kamathak kemia joini lo lake il tum lp pen ke chenglo ha class 8 an elementary an class 8 an ke ile tum karbia subject papon vek nei pu aho wang pitanglu council tum la so teng si la government bank cherap log school an ke thanda than pon bomlo lapen mina karbia khai ke lake mita porhi veklu lapen mina karbia khai pen ka prek a khai stami ile tuma subject bang nang endun vek nei po ho wang thu plot mate hukum pi dena posi alang tum stami asai jog je pen ile tum karbia subject nang hum dunang koklu lada ile tum jongdami bang khai tum ke ile tuma lam nang chali dunjia ni hang hidata the ra pai pu than the tum ni hang hidata the bons tami alang tum a marks kachpa ong ja joini ma non hot kach pati nang man ni ma pu la kach pati hor bang ke alang tum seme kachali ni hang he that pustami karbia subject ke dukok joini alang tum tami karbia lam nang chali dun nang kok lu la so nang chali dun nang kok joini alang tum tami ile tum a that along ile tum long ri long ile tum mina lam nang chali dun re ile tum mina ta bang khai tum nang thek dun lu isi ni pen ka cheng lok lage do pig lo isi a ang deng pen ha narkep ang deng asil tumke compulsory pon pen chong delo mati
0: kala
1: ili tuma khai alam ili tuma karbi alam sami ladak pen ka chi thang a platform nang che man long lo
0: non puthon ali phana kar ju pon ji ke lan lo class 9 la pen class 10 ka charli mithang karbi so mara tuma mata a jago so mara tumke karbi subject charli pon pe do pig lang tangte lahayo so mara lapen apia potum phan nangli hin pen ku pc pachining tu
1: ko son ben si ile tum mena karbi ml a subject skola long tin pastami ang kadogo we student phan kapa pon peji ma labang ke ile tum monthi dam sene ki ke cheng si ml la ke tok cheng ning kan karbi tum bang tok sir kar apli ve ml ke tok tum mostami ml ke tok cheng pen non an ning kan ne thom belang mostami non ke suri plia barlo surplia badu koklo kabi ml ke tok tum metric along that si pen higher study bang non tuning si tok cheng lang polak bang ke non pinning bang antang dolen la bang si ne lang hadi ta metric long lok si bang surpli non do elo ke tok cheng in kan ke bang pharus ta pling pling bang tok sir ka pli ve ta non an ke bang surpli pling tang lo lote la kupia join si ile tum kabi ml a subject bang tok sir ka pli pen non bang surpli parok ma lata isi kemesan ang thek kachelong dang posi ile tum mina khaya subject kipon bang nang ong bomlo lake hala kipon pe det tum phan question se pa pon thei ma puke ile tum ke lam ke than pen bidisri ke than pen ke ile tum ke un e lake i mek hini pen ang thek thek long lor nei thek long lor nei ko pulote ko pila metric as subject long mane bang ke ap kar bisay pon pe tum ke ap phan tharu siang bang pen phan thongker nar ke phan thongker pho pen ke un tum ta dulo bons tamik kar bia subject ke pon pen kapre kapre ka subject si phaila kha zoom det pustami karbia subject ki pona join pen ala phaila kha bang ong chet mathi pan test bang nang me chet pulote ladak ime kha ni ban ke thek dun long lor ke do ko join si non bang ke karbia subject ki pon ml ki pon mangstami a phai bang nang nang ong bom lo la ke bidi suri ke thana ret pu lam thu lam do ka pad do ka ne le ki kroji kali ime kha ni pen hala ki me sa nang thek ke thek dun long pen si ile tum karbia ml subject ki pon bang aphai bang nang ong bom ji te non same nang ong bom lo mohet nili pulu mati ke ponche ning kan ke bang trok sir ke ra plive tam non ke bang suri plia parlo la pen hires nri long tam nili ke thak dam long cheng ning kan bang ke bang phoke pa ta ber ta non chuning nili ke thak dam long bang ke bang pharu trok si pen thak si dulo ta ke si ke mesen ang thak lo jong si ang ton phanda ml pa pon peji plote la ke lam thulam dok che thanare social media platform long ka che thanare bang ke un e hula kidam tang tu copy ko pusona pensi percentage ka che pa ong ma hula so i make ni pen ke thak dun long jong si dolo plote apai potum ta bor ipon pe asomar phan che than che pari pensi ili tum kar bia subject ml bang ke non phan toxic ke pen phan pharosi tame nang plang unji posi nili ning the dodam
0: choro piglo non puthot nali phana kar ji ponji ke lahan lo kar bi medium kaching thur ji lapen kapache thang ji lapen kar bi aketa bhai hui kabir ti pen kirim vet abidi kupi dolang nali pen than ji ma
1: pache thang ji paching thur ji

Lapana porna litum. Hindi gazalalun ang deng along pen, asona sonalun arjui long tanglo. Hindi gazalalun ang denke, lapuan si kang toniglo. Nang litum jaime karjilong bom lake, akashmani dipu station along pen. Non studio kuria por, por pai.

0: là hay nắng giặc về à mô. Lam met aparan. Lam met achu nang. Mindar plang rap pen lu. Dak hachi ke bang. Nihang, nijang, nirep, nitur. Nangmanim ke klan. Seta. Pisi pini sengwe thawi jang. Neseng kui so arlu. Awe det bo nang paran. Nang bang. Nening arlu si dolang te. Lamet apun sir. Near sita. Nekai pate ang apan. Lamet kuru arideng neta. Hir jir esang chepajir dunlang. Sampriyatur. Mindar pen kachikak ason. Ne pen chikak dak ji thak thak te. Pisi aprang pen laan. Kang hon neke pi ne phan. Nangar mung. Nang te ot kabasan. Nisengwe arlu. Non pu thir thelang. Si. Armung avedet ben man. Nipita non. Lamet apharan. Hir jir buche idun lang. Chokche lelidet sita. Uwe mia atum along. Hir jir chepajir kang lang. Osomar kibi kithi. Osomar kibi kithi. Mindar anujok thepi. Riro ahemtun abiri. Mir ben nangche man jingdadri. Latung si khai asumbi. Khai kangthurpon asakhi. Osomar kibi kithi. Latung longri aharchi. Khai pathe ang asamphri. Kachingthurpon atiri. Longri longpat aloji. Osomar kibi kithi. Jati jabar achili. Ili lumta ajai dita. Nangche mandun ser kathi. Longri amir abiri. Papu plan mir sansuri. Osomar kibi kithi. Chiklo long so ativi. Kangting ajo asaki. Sumsi aso abijuli. Peking pon kemang aluti. Osomar kibi kithi. Kangting pen an kang samri ta. Mindar asang ekepi. Derdu awe esam fri. Cheteklong luti kimi. Latum mindar asam fri.
1: Lapana pornang litum. Borsing hansi amithang kachibonda ahirjir kihir arjuig longtanglo lake akashwani dipu. Aduntu rupsing inti kihir ahirjir arjuig sena.
2: Kaldam nilimen rupsing inti nilirang langmipi. Hirjiramen ke tene un e pai. Kangting le awi te kathang ta awi. Pirbilong awi pualam. Kangting kathang ason malam suet aphan pura. Nang le awi te nita awi pai. Pirbilong ne nang chituji un e. La ne prengdoan ke kituji aphan jakong ke boy. Kalakhadamji aphan ne kajadi. Peplengji lapen kituji aphan pura. Jopangthang ne kajadi pai. Nang pranmui ipi deji puta iphan kanghon kethe ajaini chikleon sirkep ra nikep apol linni linthom aseratiluk nang op parlo akipi kaching horwel aldi chepar jangtang si nangke pasampong wet nephan kepadu pai puthot arani pirthe bangsi chiilel ahut pebanpen ketelom parlo ingchildet Mene pen lang ingit det mene pu nang nephan chulang kipachu pen lang ekivet nephan kalana lahon

0: machin pudu negela
1: mm
0: tami hemalong si la nilipan sim nanga chini si epu che than che than na ponni pinni hemalong si bang bomlo no na banke ki pachitang dun siki un e nili non ta apore glo jo la pangri pangdon ke non si ke wang bomlo mati di ke la an pen la an unjima pusi non nilipanang pu prian pin ho non ta ki thak siki un elo nili bangke bang chitan chitan po pusi wang bomlo ama se nili mithang pu chupalar dam ning nang ni
1: tangte nangli thirang ki thak ke nangli inovetong ki thak ma ma te nangli long ko man ne nang chirap dun la pu son da do ma
0: nili long ma du ta ve nili he di bang a phan chu hang ji ta nili ja kong kom so ma ma thang hi la nili me thang anu vet si chu bor i bom lo ai phu pok ma ju ma ja lo plo te nili bang ka bor i ba ning hang pi a ju chi ni ne nili sari baji nang chini nelo ten baji nang chini nelo ki thak long lo pulote kono no son nili son bahira ki bar pen hem ka chili dam pulote nili ya jat upai noi thirang thak dam long nang pula an matik ining samse la an se bor i ki pang cheng ke ki rani glu mati di sitami la hai long sitami nili nu vet lo nili ke ki ran po pulote ajo ki sang ji se nili ke mek jang thek the det anji ke ke papling ko son si ni lila so therang ki ran rong se rag rag ji ma puso matha e po dak ba ji ki thom chi ne ba ji phri chi ne lo ni li ko lo te ki ran po ang ke mo bang thur phri lo te ni li bang thi gang sok ta puri po ba ing thi ge khroi an ta puri po la an lo jo go bor i da asi nu vyat si pusi pe ni cho bor i bom
1: tang te nang lipan hilu wing wing adim pen ta nang lipan pi nang ga pathak je phan nang ki toy dun la pu son ta doloma
0: khe lu pen bang ge la purial tu man vela ves pen ta do ves pen ta nil tum purial atum du po ma si nil te ta ho pu si ke le ma si tu nang than bom po amuk ni bong ke la son lok ke klem pu po he di hon kia pe do ma pu non ta nang hang bang do ma si o kiran tang an ke bang chipon lab lo ki thak tang an ke non kiran jilang ahon bithub lo pusini li chi pudun dun lo he lo wing wing penta wang ge wang ge o lo ni li bang ya mun ni chi ni dun de bang si than pipo bang si wan pipo la pusi son se pi dun bom lo
1: tang te nang li pi thak sarang bong pen ke nang li amang ki tur ke ki sung krung amang la puson ta che thek long ik ma
0: ki sung krung amang pu chi thek long ke ni li ge seleng amang ba la ke seleng amang ke tur i pi nak ma he di la bang sab sung chet a son se ni li phana pa thek lo la pen asi ke pre ke pre ke bang ke ki joy si ke ong lo la pe amang ki tur a bang ke seleng amang bang ki sung ik chet bang ni li bang la dak se ke long lo sta mi hi jap amang tang ho a ka pre ke pre ni li a me na bang pu thek u e same halai bangke ki thak thu ong opor ne pene ai son he ki prap si ke ong lo ni bangke ki prap si ke ong ke cho bor i thu ong opor ne pene
1: tang te nang li pi ki jora dora dama bangke ko pu son si ka pa chi prek lo
0: ni li la ki jora ka pa chi prek bangke ni li ke la jap pli bak a hon a kalar pi pon pu lo te la bangke ni li ke non son pi hon ki lo bangke ni li ke surinar kep anta long iglo angela ai akalar jong sik nang kom chet ajab jong sik nang kom chet lo pulote la bang mante nili suri trok talong lo ako ijat vet pulote nili suri phosen bo is set alo la selengamang along stami ki pardon lai ta dui kok lang pa mati di heri jamlia thon pini bangke sungik o nili ga son se pusita hai sungi ama sila bang hello ador ki su nai lu nili hin pen ke chu jor chu palar bom ma bang ke handak jam lia thon ke ma du ta chini lo a kalar ta a rong along sta me kalar hini ge thom si ke pang tok ik ma ti di en ke hala vo along ba a lek a niyom bu nai pusita me lek a son a kalar hini ge thom si ge big na lahai bang ke nili is set

Ngayon na dyan, ang dingalong penki, lapansi kang toniklo. Laki Akashvani Dipu. Aduntu, borolir mi yalun na dyan, ang dingalong pen, kecheng si Bike Mohan Thakurya lapen janati boro kilunalun arjuiksanang, alunalam te barlangnay bidinta totang terarjuiksanang labang solun.

lapon apor nang itum borolir mielo na jar mek ang dengalong pen ason son alun arjlong iktang lo borolir mielo na jar mek ang dengalong pen ki lapon si kang tonik lo.

0: pini rongrup ajai me golong neli tum ladak bi ka pangra nga puthak lamthe chingki chithan panji aphansi kabor i lasi laso puthak klardak men lamthe ka chini ji aphan pura inut bi ka pangra nga bang pho long neli tum nang hori iglo aprangsi neli tum akashvani dipu hin pen nangli phan sangkang sam akardom nang pajer iglo kardom
1: nangli phan ta kurbang thu pajer iglo kardom
0: non alangli methang pen le alangli men lapen kedo dim pachithan pon iglo na
1: nilimen federal milik lapen nilipomen lake let hormone milik lapen nili payamen let kareng hansepi nilitum kote bangner kebdo lapen injury nut lapen non kote inut lapen injury nut jowoi adlo lapen non itum bang throk kote tum non du bomla lapen nili hem lake dipu rongchingri tame non nilitum farma bangke ladak rongklarbong langku iria nadak nitum hanwe ka pang ringi phansi farmason se nitum akhitilo mate nitum ari ta jailo nitum da do pen la so hanwe ai sila na pon bo
0: chore piglo milik sa ho ke hai tangte aprangsi alam the nilinali phan nakar ji ponje bang ke la puhen lo nangli la bang so sai mande bi ka pang ring comment ani kan pen la pang cheng ban ikke
1: nangli nakar ji mesani glo nilitum la so abi mate hanwe ka pang ring asai mate si khiti ki claim la ke ni tum 2021 an engkan pen si ni tum pangcheng poniglo
0: I don't think lam the nan ni li nan li phanan jo the igla nan li la bi ke pangreng aroi semar igma man de ni la po bi lo pong la po igla
1: pitching si ke ni tum aroi ave sitame aroi ave det pen ni tum bi tum kisuman akatora do la tum ke do ke thak
0: kala
1: arve pitching beri la pen ani kisota asapo akisung dokok amaseni tuma thalo lapen inut bahani veterinary along psychic claim tum officer tum penili singke ji thanlo lase ahong plang le kimpinon tumasi nile hong pang se ki kimpi lapen kachapana mukha ke nile tum non matke lupung lo athela da khabi de long mat habi de thengpi thengprang do bap penene la son kachapana hon mudupik amase inut kiwi bang do la bang lanadun po pachapan pon chapan tang tang de ani kang sam nang de mena mena roi no chilut po lanan
0: tang te la ahong plang ki kim abang ko an the ignang je milik sang ho
1: la ke abi upor se langdam ji abi jon kan do ma na pe na bi jong se du ulu butang te halale belek aka preka ang deng iglo eta minil tum ke cheng abang ke lapu bi roi arpan abang ingrup kripli la pe arjon abang ingrup kripli la so hem thing song kim si nili tum dak pangreng bom non ko
0: nali non la ke pangreng bom abi jon ko an do iglo
1: non bang ke abi ke nili tum long jon phruni an bag do ke ji sita me ke cheng nili tum la so bi ke pangreng mate hanwe ke pangreng an nole save ama si nili tum ke cheng ko ke hanwe bang ke nam pa kom som se nang po ma si nili tum jon phline jon phone api la son wan lo la pen si nili tum jeklo jon thom thi pangreng thu dar api ako nili tum sa bo kacharli mate ka chini nang ya son chini pen nili tum ko hanwe api ri thu si nil tum tangrum pet pen nil tum jon kep ba kam ngoi pen sin tum pangcheng pon lo la pen la mong so bi pen si nil tum non pini an neng kan pho an bak du lo la sila neng kan phong bong nil tum jon pharuni ta so se lo he a the neng kan wang sin nil tum ki jor mati
0: kala
1: la so bi neng kan ni pleng lo tang te me chot po ka si dar phen neng kan ni lo tang te nil tum la so bi jor me lo la son sin neng kan si long nil tum jon pho kero pho la son an han ve nil tum neng kan si long se jo pon long bom lo
0: tangte la ke jora bangke nale tum hiti bojar la sona long si methang se chepon ikloma matangte bang ki nam je tum la po na homri si nale tum an long an se hormona ken en ikloma
1: nile tum han ve jong se me chulo botangte nile tum bojar long ke ponang ne la adiman the pik han ve ke pangring non ke an muni tum phako ko bang kichu komi kulo han ve oxi adama sar hut pusitame

0: kan
1: jadi kang po jelasan aja
0: lahai vaksin ki pibang gila ke ake joy iglo ma
1: labang ake joy iglo
0: ake joy iglo
1: Pwisa isi da pinang ne
0: kalang di
1: vaksin na lambang ka
0: la ninka ni si bijo det pen nang li ali wason lo tema mare tangka kon an long iglo na li pen than pon inji ma
1: hanwe ninka ni si pen nilitum ke long a hisab bang ke approximately sinili nang than thek chot po
0: kalang
1: a theke hanwe ki the ta mane nenkan hini mechur nang ye
0: kalang
1: nenkan hini phisi labang so khasi tuma mokhai ke di

0: hisab bangke approximately sinili nang thang thik chotpo
1: kala
0: atheke hanwe ki the ta mane ne kan hini mature nang yi
1: kala
0: ne kan hini fc labang so khasi tuma mokhai ke di
1: kala
0: khasi tuma mokha che jor me chi ji langdam tang te ni tu ne kan si long lak throk lak pho tang ka lan long jon jon tikep jon pokeba hanwe jong se jorob tang te
1: kala
0: lak pho throk tang ka nil tum long long
2: make pigalam la mixer hola bangke tante la bi ke pangring pen kopi pia le do iglo na li pen than pa jermi pan ekjima
0: bi ke pangring asayang deng isia ke me ni le ge thekdam long mate ili tum khe phan ta isi thedung a kerap do yip bang ni tum isi non ke chini lo hai
1: kala
0: ihu si ni tum ta chini ne aso gyan avela pen aso knowledge ta veder pasi ni le tum chini ni dat lo non bang ke ni tum hanwe ke pangring pen aso po seta me isia gyan mate isia knowledge ke long lo la sini tum kama thadam ke lalo etum karbi anglong unemployed dupik
1: kala
0: unemployed thetan ahomocha thetan la sitame government sakuri lokle litum phana ka pangreng ji gele
1: aho
0: la pen hala pen silitum ka pregason ke choklen cha thulo puta gali litum hanwe ka pangreng menta litum unemployment yud abang litum manang an akhera plong ji
1: kala
0: isike lalo ini bangke nili pudamang tumang gan lo a jaha ka tum bangke neng hang du tame sitame kisuman tangka punji nang ko
1: kala
0: nasila government penyong si kerapung si 2% ong dung employment problem bang ke solve ji ate ke hanwe ke pang ring pen nili mena le ke chaduk chotkali nili lo na chara du na tum tedo
1: kala
0: halang tuman ke nili si employment people lo
1: hok lo
0: na pen nili mena ta nili employment problem ke nili mena mata che solve lo an nili ke non bang ke employment ke create pon thu bang ilo sakuri aso sa sa me nili la son se lam sama dorma hapen inu bahni pan la son ke charap chu hang pon lo la pen bang charap don lo la pen lang tum ta men ila sob sobel ta me la pon nong nam je pipon bo yo la lo la si hanwe ka pang reng pen jong se klem pa me ka bu tang te ne ka ne si ke long lak pho thro ka tang ka ke long pon ji la lo
2: me pe ka sai lo me dik sang ho na li pen klem bon la bang ke bi pang reng ke pang cheng ji phan ko an bak adang the ik nang bo
0: a hok pet pen bi ka pang reng a phan ke adang the pik nei pu ta ni li pu dam de no no son ili tum ke klem nang i a me thot du pik jong se la nipiar mukha ba phajong se katiki adim le du ponte la prai biga photra ko long ta mele tum pangreng ut the la tum khana bang ili tum a hemalong se beng nang po an ba ba khiti bang klem pi nang ko po
1: kala
0: la lo jela se long le the pik nang i po lam bang ke nang le le
2: la pen la hem kim pi bang ke nang ik sot
0: la hem bang ke hem teng song nang i
1: oi
0: a the ke bi tum bang sensitive o
1: kala
0: la se a hem teng song hong plang kim pi nang i hong plang a vis ta me kang to ye bang food po akang to yan bak nang ni la potemon vot phun hedi
1: kala
0: bu atemon pen ta mane jo angkri nang hong ikhe
1: kala
0: ane padong bok padu bok lo vedel lo tangte bi tum la kisuman awor kremen da ke jok long ji la pen bi tum sa sto meu ji
2: ka ke da pang therit bek
0: pang therik jan nang ni aroi bang ikhe
2: me pigalam la bang ke fencing ki kim da kenang sot ik mal na li men that bolik that ta
0: fencing mane akenang sot polam bang ke la lo jene ba itum rong arlo yong si hanwe yong si pang rong chupang ring dun putang te e mena hanwe ke li chalana nang kok ji
1: aho
0: athe hala hanwe ka pang ring re tu mate bi ka pang ring re tu pene han sta me chu e chu arche ji di hala tu ma phan ka pa jok dun ji phan bang ke li tum ta munthi pon nang kok ji e li tum bi ka ching on son da thak si bangala han chu arche tum sta me ba bi ri bi thung long mir pine ne ka chu e tum du hala tum ta chi hon duk
1: kala
0: la po se lang tum ta ka ma tha pe na jok ele tum fencing ma engkai biche nang po la pen lamang so fencing ar lo se bil tang te me pik po an mo pen ligi thana sona thar si hala bi tu mate hanwe tum ki chunang ya ba bi hedi lamang so khiti jong se klem pil tang te ba ba bro pi mom po ani si long batai ni ba pan da pin da chogi lo ada pa noi ba ji lo me phong pi nang po ani ka sam lo me phong pi nang po la phong ni jong se pil tang te bi tum ke la ta jot se thopik lo la pen langa bang kenang so lang long ti pi dun bom ni jene ba haptai si long ti batai ni ba phong thom bak pi dun ni la lang long mix pi nong po an ke la phong so lang pa jun tang de bi tu ma pok ke di ben da je son phan da ke mi du
1: kala
0: isi ke hini bang ke mo konan ne dam jo si ta me la so han ve bang dam che bang thui po kala la ti pen lang ki jun long la phong so hu wat long lok mo ti di an dam thap thil la ta isi gla nil tum ka chini la pen tum non mena ma se experience del mo ti di
2: kala ng hok la la
0: so la mi gla nil tum ka chini da ma teng po tang te la la
2: tang te nang li la ananing kan di ge pang reng iglo ke anu ka pre ga bang phut atum bu sita me nang ni long se ke nang ge an don do iglo ma ma nang li me thang jung jung pen bu sita me mani anu ka pre ga bang phut han ta me la person bi ge pang reng ase ke pipon iglo ma
0: no no mat ke la son ni tum jok han da pipon long le lang chu chklo jon thang lom pu hamren pen ves ka bing long pen

0: seke yenji phan wangji pulo tame wangbe delo panelang tum isi beta nili phan nang pilo nilang tum ta mane dak nili hanwe afam nang kelang panelang tum neng aronglo la panelang tum afam khuli jipu prabjing ben khuli po an nili tum long wang ta hai thulang bon atu
1: kime piglam lo merik sang hol la bangke tang te mo pen nang li ki pu a san thak thak si komane bang phujong si la person seki ki anji ning hang pulote nali methang jung jung ben pusi tame ki piponji phan ning hang ma
0: seki ki pipon ngi po alam the bang ekedi jeneba non bang ke nil tum pura full train gali tame nil tum ka pangreng pen experience ke long tangan jitu basic knowledge ke di hanwe ka pangreng aputa ke ke medicinal la notu bang nil tum la knowledge ave tame la ka pangreng nang ji jitu kalana nang ji la bang song deng bang nil tum experience bang along tum phan nang hang bang do te nil tum than pon thek ji he lanang deng bang ni tum chini
1: mesen lam la bang ke tang te milik sang ho pi tum han la pok pilu la pen pa jogi phan ke nang le pilu dawai la hai ta pi pi iklo ma
0: bso atum phan pilu dawai ki pi ya ke nang so pe pon pon patang te pilu dolo tang te abi tum the bang velo pen chung reng mar jeng an jong si tanong batang te mane ki thi de dokok te la si bi jormo det pen chekloyon thom thi lutang te natum phan ala pilu dawai pinang ji nang kan sek pen por pilu dawai pilu tang te la de lo tang te akuli tum hala alang tum han liver toni ki ke la pilu dawai pini son pilu tang te pena ba son pena bang ke pene hapta isi ba ka bang ke la liver men klem der phi ala libosin ma te liver toni ki bang ke la ni photra ka pinang ji la pider phi si bi tum aku asesto ma te aw pran chi bang tu ji pen bab se tame ichu pen tum akethe mate akrang hedi
1: kalang
0: la son chewang da prang diti an jong si di warming si kuri re putang te le tum abi ga pangreng ke ale beglo
1: theke ka son si
0: de theke ka son do kok po an thegelo
1: kalang
0: asais wang bret khang jang gi ala mong so di warming ekle nei ta isi period do o heta ni le thalo mate di jeneba chiklen thomen chiklen thiang bong la song bong si pinai gi mola pen par bisi dam thulo tang te the warming leklam se tame hala asai se gedi mate asai stoi ke chewang ri ban der cheti ti masalo maso the warming claim nei akenang solo loke la jong se bipel batang te bi e tuma problem tik tak ne la leja
1: the warming a dawai ki pibang ke la e phong le pik chodo choklo ma mante la penang adak penlo te ko pithunang i la po san ma
0: ne san lo the warming a dawai bang nili tum market ban se banji an la bang so 5 ml tang te hala lin thom thi lu tang te la 5 ml female la hanwe mo kai ga sui ga hanwe so la 3 sari kg asais lu tang te pilu do wai pinang po mane ang to na bi asomar phan ani ga di the warming claim that po la bang ke nil tum bayar phen sewa nang ji an la pilu tang te mo heta nil thane glo mate la pidere pilu tang te ile tum uthot hala libosinik ha libatonik la bang nipot mate haptai si phanil tum heroi ba ka phanik ha adap wang pinang ki
1: la libosin mang ke a quantity kon an pig na po
0: la ta 5 ml lo
1: oi
0: la ta 5 ml lo ni truck bak pinang ji continue nen kan si pene por le pita cho la bi kelang mata chinda ji mate de
1: kala
0: la non a bi somar jong si chokloyon thom chokloyon pi bak dolo an a pok thek ak ji an chungkreng chungkrang ji la lo tang te alang tum pilu de dong lo pilu tum chi nang po la chi de phi si ile tang la pilu de wai pinang ji la lotang te mane bida theda prang po la son da taxi nengkan sia philo tang te akol tum phane ke di mane nengkan nyen ke la nanang gi la mature je phane ke
1: kala
0: an ke la de lotang te nengkan si ang bong ba chiklon photo ka phi ke di la dawai pi de pe ne ke pilu dawai pi de pen hala liver tonic pi de da phi ke la lotang te la alo tum phane ke di ile tum khasi kuri nei an khasi kuri de lotang te alang tum bang khasi lunch dam vet po
1: kala
0: an kalile butang tela jong sing phai din de lok tang pe di mola tum hala meeting uti ke la kalili kelang lang meeting thabare panil tum abi amukhan da haino la bit
1: kala
0: mone ake the long le lo aso sai de ko leke the sai bonai no dako ngasi hala meeting phane ke jeneba bi alu lason joni thik nei jeneba hanwi api jong se jon phoke thoke bagdo lo tang te alu tum bang joni bang binang po patha pupu mati di
1: kalang kalang
0: la patha bang joni bang bi nei an la joni pensi la jon phoke thoke ba bi mate a pi tum phane kha la tum phan chogi det po la som yada ani tum along anut ka prek pen round nang ne lo
1: kalang
0: la pen tum

lapuan apornang litum rong rupa jai mek ang deng along pen bige pang ring aputhak federal milit lapen hudbang phu harbomon rong pie tomang bong chihu chiput arjalong itang lo rong rupa jai mek ang deng along pen ki lapuan si kang tonik lo laki akashwani dipu non studio por por pai phora mini thongke pleng da po lasi delhi pen ka pachatak ingdeng ingkoi asian games surihinira ingkoi ra trok highlights mate angthun arjalong ikpo

pangrum ke nong ni a duk su pangrum ke nong ni a duk su rong ru ke sok tok maru kang krum ke nong ni a duk su nong me si choran ka phar lu nong me

0: charlie bang si nonomat hung sip nang ji ko mar sa charlie dun me voi phi ta me la bang ke charlie tang det pen men men absorb a thai a vedet a ttc ge thek dun lo la lo
1: choro parna sir nang li penang an ka charlie ponang ji apu thak than pachin ponapot tang te sir la charlie tang det pen oreng war sai ka che palong dun ji phan ke koson charlie mate chi sik ponang posar nang li than pachini pon ji
0: la lo a loke charlie ke isi sai ki tiki ason pen pangbar da me loke charlie lo polote nang li sai tiki bom lo command to tong kerot long ji ne labang ke moisia porsi ethan po sai ki tiki tum ta me ning ding pen si a kecheng a chili ke peri pen ke e kaharlu ha ke rot kisi lapuson an pensi hatot lun pen ke chu thulong ji isya por nang le lapuson ining ki ding donang ji la pen ke sai ki tiki hota ke pankre ka vedet pen aposya lang tum ta rod long le ta ke charlie bom ho jong se ke pankre do koglo pulote hala isya por ke pethik do loge charlie ta icr ta do arta nang par plot lo pulote ining hang thong kep ta ili i phuatar lok ta me nang eche don nun dea son do kok titi memory power ta nang jumbom po the pen kamatha ta me ajakong la haita la an ke do nang jia teng pen nang do dilo the pen e ok ta me e nang support dun de po nang sar bom po po si e mek nang kame e la buson a be nang do po the pen ke ai ni la buson si ta me nang do po the si lo ke charlie a por hello isi munita kailong e ke peche chepeduk nai nang ji isi a porlo pusi nili pudam ji seta iletum a munit a asomara tumbang ke pankre do pik la bang chokche loke charli a por hot ke serious nang ji la so seriousness jong si dolo pulote alang tuma phan thang ta akatikku gove mosaguri ke long dun ji apen kapre kapre a competitive exam ke tok dun ji a phan ta alang tum akatikku ave de ji theke la hai a textbook lahai ke charlie long ang ton pen leke wang e jigali tema voi phese tame along tin pen a sub sub sub labuson pang room si a competitive exam long ta wang po let's say ke charlie ke class 1 pen juje tik tak tame e ke pangkre nang ji ang deng ave pin te chili ke pari ho jong si pangkre ve pulote a chili bang me par pedet po mo ke hut bang me medet po let's say ang deng tin long ta me sai ke tiki long ta a importance ke do son thak thak si lo ke charli ta class 1 ved lang po si pangkre ve ta chok pula po alam ve ba degree long ke lan charli le ta chok po alam ve lo along tin ang deng tin long ta a importance mate a ke nang ke lage a ke the do
1: choro parla sar nali penang an rd ke do alam than pachini pon lo kacharli nang ji arons ta me pen an than pachini pon lo tang te sar puthot nang li non kacharli bom owi ki mi tum phan kupi than pachini pon ing tung lo
0: choro pik lo nang li bang solam ke par no tu a pot nili non malom owi tum phan ke thek long pen i si ning karong ang bong ning duk ta do pipot ma non away tum hello morning si that long ri ke che pehem phuji tum lo la pen pinier ni ke ke thek ke re ke chini jong se ave pulote e mek ka ve pen aparta hala sung mucha apo se ke thek ke re ke konat pen si gyan ke long ji ma gyan ke long ji ke lo ke charli pen si gyan long ji seta non away tum bang lo ke charli bang pang khrep pik nile tum lo than bang apo se la bang so alam alang tum kon si charli ma bo bang ke nile tum chini pe me kolesalong se tame exam arni ta alang tum la an si e pang khre lo ke bang nang ji poran ta alang tum nang pali le la pen ke ka chini ne tum tan do pik exam arni ta alang tum chi chini ne la pen exam arni admit ke chewa nang ji la pen ason ka prek ke chewa nang ji ason anta la lang tum che wan ve assignment a practical copy ke chewa nang ji ason anta lang tum che wan ve tar mane itum also maratum loke charli apan pankre pik pusi la dak pen klang lo jong si pankre ulo pulote itum morning si alang atum apan eson bak a responsibility le pi po sitame latum claim dam pe me thek thede ji alang atum morning si ke elected amate politician la pusonang cheman po komani atum ke a kaprek kaprek voreng war silent ta claim po alang atum si ing ni po aron atang alam chini dun de pulote ki claim nang nia son da alang atum claim dun chai chai po moi si ki sungi ke isia khaya phan isia ki sung do po let's say la hayo somara tuma phan non we ki mi atum phan ni li ke than kang tung mate la so studio pen ke pichini kang tung ke alang atum bang non ke charlie aporo hot ke charlie bang charlie pe menang

Lapon na pornang litum, hindi la marjan kali alun na jamek ang dengalong pen, asonson na lun arjulong iktang lo. Hindi la marjan kali alun na jamek ang dengalong pen ki lapon si kang tonig lo. Laki Akashvani Dipu, non-studio por pay trogra minute li kebra popling da po la si Guwahati pen kapacitak Assamese alam pen sandhir ancholik baturi ng litum arjulong ikpong.

0: Aswaki su duma pura chimatasi, chilang nangpo, chipaklang nangpo, and ke aputakta, ke do kitakabang, chipasa urnang ne, chingpang tir at nangpo, and ke hala amunit bang, kumasila son ke dovek mang ba, labange chipatunang nelo, and then ne bang la sop leprosy, siyaki su dupura, chipatur at ne kali ne longli la sobe manke ne kilong kali pur mane pire nang ne. A prang prang la son ka phire pena joinesi ka chepa tu pena joinesi a kisubang ta khai utitilo la subang avedat nang po anke chipak lang nang po chichini nang po a kisudu pulote chipami nang po dowai a ke joy pen long dowai andu nang po dowai cho nang po athema inuta munit jong sila so a kisudu pulote alang tum dora pet amunit hemisi long ta la so a kisu kilongi chance ke dolo and ke bihe ko jong si usu du hemlong and ke laso usu ke ke long jita prapulo la si lahaya bang ke mane ami thang chimatha pamisi lahaya ke su phan ke chiphiri ri pin pen chitherak ri pin pen ke su bang chelang pon bom nang po
1: a ke su bang la po a owe ta chi un thek la po ja lo ma doctor jong si hemisi man kumbani ke chelong tang bang do pulo tang te
0: chelong te mane mo ki chithana son ke passe era hu sila so pike ki dunji ki mati belega ke so son non corona bule inut so de lo bele ke long vek po la po an ke kali he sita ke passe era long sila so pike ke dam ji te ma an ke la so hu belek ha ma sor bang ta ne durap pet fer pulo te ke longi a chance ke dolo aru isialam ke la so ke so jong si kelonglo ahoklo pulote hedi dowai ke chopen chiklo e jonang bong inut pen inut phan ke chiuna chance mang ke avedet po dowai ke chiklo e jon pen amat sila bang ke mane chiun elo belega phan alang bang ke chiklo jon trok ba ninka ne si dowai chopo seta belega tuma phanan ke chiuna chance ke kom det po dowai ke ching lute
1: ante doctor hala kisu ke chulong tang abang phulote ma hala banyong si tip dawai ke chulo pulang te akai ding pita chulo nang po la po ya loma mante la kisu bang mi lu po te chuchete
0: nang po an ke la ajha ka kisu mane la numo ki puason pibi pibi bang ke kom he ka pote ma la tumang ke chiklo jon trok pen si bon check po sita mb bang ke ong ulo te ma la se ke longa ke ni ta du ulo po te po pe na bisi det po ba anu a mek la hai pe thita he no dak a kisu du ko ka pot a in a time tala si lage ningani si an chonang po ke la so puthak jong si a mek du kok pulo te hala a mek haita chelang du nang yan ta an ke aloko jong si pini diabetes a bemar du la hai pulo te hala haita chelang pon ver nang diabetes pulo te a mek ke aru khai po an ke a puthak ta aria king jong si henu hilo aja ke te kok po aria king ke te kok cheng po hala tumphanta exercise panke nake nang sot lo physiotherapy nitum long physiotherapist atum ta do et leprosy long alang tum mat si than po ko pp exercise si klem nai ma an ke aking jong si hinu pulote aking phanta nitum department pen mat si sandal si pg ala ke aram phan hedi la son sandal pg an ke la haya kerapta government pen government ahin pen pg aro aro aputhak isialam do jong si nut a patient leprosy long pulote hedi la so patient ke la aria ke jong si henulu pinilu pulote hedi la phan disability certificate ta piun la disability certificate long lote a jaha ka kerap ta document hedi mane ke dam pini pusta la so phan ta certificate ta mane apply un and un latum disability certificate na leprosy ke long po he phi hedi jong si aria ke pinne ke henu do pulote
1: tante doctor la bangsola disability certificate apply ban bang ke kodak lo ala kisu ka chelang tum ka chelana
0: disability certificate hai ke ne ke lage social welfare pen cp pote eta ni tum hin pen bang ke lage le procedure ke long tang po certificate bang ke ni tum hen pen ni tum hin pen cp po he ta lang tum bang ke certificate bang ke social welfare pen cn
1: na le tum pen la certificate bang ek po ang par hala social welfare long bada bang provide to po la so no ye
0: sita la pine sendel tang ho pine la hai bang ke ni tum pen cp po
1: la bang ke la da joint director office la po igluma doctor mate la
0: joint director office along mat si leprosy office puta do belek room se di hadak mat si tam nang po
1: komane jong si inte ke su bang do pulo te guardian ba mane si tam hadak bang si pale ek nang po la po sona ke di
0: non ke rong pe theta ke lang war sai du ko po te hadak pen lang po an ke non ke ni tum ke medical college du kok lo alang tum jong si ma tha je la so ke su kalang ne kali ne po an put thip thek the pulo te alang tum dak van nang po medical college

0: que important pi kalam lo social justice le abe pulo tante la monitum inequality bang temunak po unke social justice do pulo tante itum la equal right pan fight kuri me lo jitu nike la ke injustice against social justice itum pan la help na kuri issuing address like poverty racial injustice and economic inequality lahaila
1: jasmer la litum kar being long mande litum ham phang long kupi si manela main problems litum social justice ma litum kar being long long ke dul la
2: litum kar being long long non mat litum ke do ila ke khai khai hi yanang bong ke chilang oni ke la pen dhorom hi yanang bong ke chilang oni tahai ta do lasi bangso kepa vidya ji phan mang ke li tum social justice ke do banga ke nang sot lo pipon ma pulo tang te ili tum long li a joini pen ta me khai khai ya nang bong ka char bo ta do la pen ili tum dhoro mang bong pusta me ili tum ka char bo ido pinang an kar biang long ara da tum mane a jha ka tum ke kamatha dam aklong ke pali un ia tum dokok titi kumane dhorom amithang dhorom mane ka chikroi thip pena jo bang dhorom ki khindun poi phechuta me lai chilang dam etlo pulo tangte dhorom ta isibet pusi bang bang tum chithan than mate pupu god is only one pupu bang tum ki pu dam dam la so teng pen lang dam lo pulo tangte dhorom ta chikhena thai awe la si la so dhorom ka chikhin khe det la pen khayang bong mane kachar bo vidya jia phan ki mopen taili tum chithan lo social justice akenang sot puke la lo je social justice song sidulo bulo tang ti ka du ka besita mi ka chilang rem ka chi putot ka chi pusit pu bangke avelo la pen ka chi plak tong hol hai ta avelo la si ili tum ka chilong nang jia ja kong tung si ili tum chilong lo bulo tang ti ka du ka besita mi ili tum ning ke hanga teng pen chilong po po chi ka du ka bita ning sam pen du thak po la pen ka chi bhong ka char bu ta avedat po pusi nili jong jong matha da
1: dhorom alam bonoi mate jasme long le lam da meli tum long mange pinang an agi sung do sanje thek long lo lancho tangli ji khai khai ang bong mate khai song bong da mel la son ka char bu la son da li tum thek long ji ong lo tone lai hui pen mate lai tum kar bieng long long ki du rap rap tum labang song bong mane ki du chimi sen thek ji phan mate ku dorap pet thek ji phan bang li tum ku bu son si ka chirap dun thek po mate ku bu son ge claim men ji labang su lai hui ka char bu pe ne bang ka pa de thek pol hai li tum
2: la bang ke aprang si a ke nang sot nai la ke li tum lo ka char li han lo nili jong jong ke jong dami pu bang ke lo ka char li bang ke nang sot kupia pot ma polo tang ti li tum kar bia khaya tum ke pa phi pikla li tum kar bia khaya tum ke bang khai pen pang badam lo polo tang ti i tum ke pa phi khu ba khai pina ga pot la si aprang si lo ka char li bang ke nang sot lo ka char li jong si ili tum char li pa me pen mo aro na tang chini dun lo polo tang ti ili tum kama tha dam aklong le dam po bang so kama tha dam aklong ke le pen ili tum mane khai khai hi anang bong ko son si ka char bo vi da jima la hai pa thak ta ili tum chini dam po la pen li tum lo aron ta ka chini ke nang so la so pot se a prang si tum ka char li bang a ke nang so lo la se bang so lo ka char li phan ta no na kai ke ili tum mane sung pik an pipot ma pulo tang ti tum kar biang long ke pa phi hup adim pina je atok ano along sita me school punon dure the pik no na mat ke the pik lang na si tuar pen cheng lok mi lang punon la pen school punon ka dure the pik lang jong da me kidam tang por hot sita me ili tum karbi a khay tum ko an lo ni ili tum mane lo ka chalia a men pen a pran kidam tum sita me du ulo bang so pran kidam nang ko ke kopia pot ma pulo tang ti likar bia khae tum kachali aning ke hang pena joini chithan dam loti ato kanu ki du atum kachali aning hang det po chali yi phan bang hem দুদুন পো

0: lahai ta isi pine evidence nang le lahai ta nang le fan fact proof nang kuri don po je ala offense bang dolo alang li hin pen to lahai pen ta nang le la cyber crime aputak nang le la case register kuri me lahai ta chere don nang pon litum mang ke un an ke temai litum phala po an litum phan lahai nang pilo malit mate di lahai law ba ke chere nei lahai awareness ta aku kalang lo awareness ta spread nei lahai hedi la
1: wrong
0: alom ta nonson kupini si knowledge long lo lahai ke chere nei pen awareness topic mukha jong si knowledge long dolo pulotan te aku hala chini ne tum phana than pon bom bolan la posi chi spread bom nang po la la wrong alom ta la son lo un pute awareness campaign bohai non ta awareness campaign ke do bom lo sitame ako dopik nang la
1: la sorlo dumphan ilitum kuson se alang litum rights ke long nai ya cha kong ai hui ilitum kuson se ka promote thai goma la so bu thak nang li thanji ma
0: women right ke ilitum phan penang an lo nang bonai pi tum phan lo nang selam pi do la la bi hek pen cheng lo ha ke sar tum phan an ta do non langdam lo pulat ne la pokso ek jitu nikila Pokso Act po bangga lagi protection of children from sexual offence. Ahasti thiu la so Act long punishable hedi punishment ahasti thiu la so Act long. Enke aku do tulang la protection of women from domestic violence Act puta dolang la ta special protection la ta women pan hedi. An parke la det pun aku nang la Hindu lo long ta do Hindu lo long ta nang la ilitum la after marriage. Hala hai kupi mai li tum rights mukha non son la maintenance mukha ta claim guri me aku nang lila against violence ta nang la hai aputhak ta nang penang an detail long do nang lo la hai hedi hali non ilitum bang dak long mangke promote ji bolotante than pachinian chol la
1: kalang la
0: chinine det bolotante chinine det poke la si non non women organization tum da do hai lahai puthak lahai initiate and bomb doctor justice long le polatante na court long ta dam mela aku nang inut advocate ta engage kuri melang lahai alang aputhak alang ahin penjong si alang justice ke nei social justice ke nei polatante lahai ta mela na human right long ta dam mela mane dojoi je detang po alang litum jong si ala kidung det tum ta do do alang tum justice ke nei sitami tangka hinata tokok titik tema tangka ta pinang kok titik ke
1: kalah kalah
0: non son pene ke sisi le pilo pula tante ba ke cepah haji pula tante to government penta la isi pene organization do scheme do la hatak ta nang li dam si help join dam mi la ta ke tangka pipe ta cho District Legal Aid Service puta dodo, ke National Legal Aid Service puta dodo, lahai dak dam si la ili kisung muka je tan dam lo polotan te, alang tum nang rabji,
1: alang tum nang rabun tekpo,
0: nang rabun tekpo alang tum, lalo.
1: Lalo me, piklo la sob tak nang li tan peklar bono pa, nang ili tum long mangge la, me thanggar bi alam da me non mangge kivir rang rang la pusan. Silitum ke do weda chini lo
0: kala
1: I lage ilitum non mange ko pigo son men lo ne stame pinangana dim lo mange me thangar bi tum si tame mena kar bilam na chining je je det lo pusona do piglo habang panga so bene ching ki pno eta bang solam silitum mange ning je dun ji lancho ta galil si ilitum mange pinangana tum mange la me thangar bi je jan pusitame bang ka pregalam na sing ching ki gong gong de Daily tum jasmet la karbia anglong ili tum karbi tum sitame mane karbi jan sitame konane asamis lamen se chingkirong polo konane hindi lamen se chingkirong polo ili tum tangde lai hui ben ili tum kachipayok thegi mate methang karbi alam bang ili tum kachirai kom thegi polo tangle ili tum kupi pi son si claim nang polo
2: da bangke nilien pen kipudam ji bo bangke lalo non aprangke abitema sitame non bangela council pen ke patik pon do

0: Chandrakanta tirang kilun alun aduntu chilangpet che songloti pulabang salun arjik sinang.
1: Chilangpet che songloti